0: Eyo yebadde Qur'an yekitiibwa ng'esomebwa okuyita mu kiro. Faayo ogiwulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-041 oba ku 0772-483-551. Bamuze Engineering Company.
1: Program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga. Wandye kulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Yabaffe abafunye sente bo bayiseewa? Kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emwezi okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente. Kola sente.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumukutu gwa chikumu musanvu akatonyeze mwinda Pearl of Africa Radio ekula lyo gwe omuntu waffe owa bulijjo. Nteekateeka n'ebeera ya kola sente olunaku lubeera lwa Mandi mpaka lwa Mandi tetubuukamu. Mwezi January mpaka ku January tetubuukamu. Ebbanga lyonna Mungu lyatusaasidde ng'obusobozi obubaweereza buliwo n'ebigambo nga tubisengeka bulungi nga bw'eri enkola yaffe ya Pearl of Africa Radio era bwe tutyo tukolera ddala ensonga nesobola okuba nga zituukira ddala eri ggwe omuwuliriza waffe ate naawe n'obaako ekyokuyigamu. Tukugamba tukola enteekateeka zonna era obulamu bwaffe wano twabudedikeetinga okakasa nti tukyusa ensi mu ndaba mu neeyisa mu mbeera okukuumira mu bulungamu nga twesigamye ku ddiini eyaffe ey'obusiraamu ne tukola okunoonyereza wano mu ggwanga n'okwetoola ensi yonna. Tukutuusaako ebiri mu ggwanga nga tetubyongeddeemu tetujabuludde tetutoolamu nga we kiri ne tukisensulamu buli obuyinza ogamba nti bukwesittaza wamma ne tukikuweereza mu bwesimbu programu ng'ogiwuliriza ne maama ne taata nyazaala abaana n'abantu wamma nga tewesittaza ng'ate buli evaako wamma oyinza okugamba oba eri eyasinze oba eno ya naye nga buli evaamu wamma ttiimu kabiriti weeri wano kakasa nti wamma matuugo gabudaabuda ng'egafisitinga ebyo ebigwanidde obudde bwo. Tweyanziza bantu baffe tweyanzige nga tuweze emyaka 15 bweddu nga tuli mu nsiika ey'empuliziganya wano mu ggwanga bannaffe nno nga tubalabya kakiko jombinge bannange nga tubalabya ennaku kwe bakoppa ne batwala ekitali kibi kubanga gwe gwaffe gwe twewayo okukola okunoonyereza tubeere ekyokulabirako kye bategeeza nti radiyo. Radiyo kitegeeza kisooka okusomesa, ekyokubiri okulanga, ekyokusatu okubeera ekyokulabirako okutuusa ebiyinza okubanga okulabula abantu okulaba nti ebyandibasudde mu kabaati wamma tubibategeeza mangu ddala. Kati nno nzikiriza mu bufo obwennyini nkugambe nti ekigenda mu maaso mu ggwanga naddala wano mu East African Region bwe mba nga nsumuludde ku bigere tulina ekimbe ekya Ebola bannange kino ekimbe kitta era mawanga agamu gali amatiitiiza ennyo ennyo nalabye omukulembeze w'eggwanga ng'agamba nti America CNN erina engeri gye matamata n'ebigambo naye nga kino ekimbe kyatulumbye si kizibu tusobolera ddala kino siki tekirinaamu kabi olaba twamegga kolera twamegga covid olwokano naye nga tubagamba tubeere bulindaala mwewale ebifo ebyalukale okwekwata mu ngalo okwewa kuzihaaga okumala ganywegera buli omu okusulaasula awantu nga tobitegedde bulungi okulya ennyama era okubeera abayonjo mu biki bye tulyalya mu bintu mitundu ng'ebyo tusobola okuba nga tukuuma obulamu. Ensimbi zinyuma naye nga zinyumira balamu ebiro tofe tetwagala ssente z'olina twagala nnyo by'otuwa tolina ky'obanja nsi just weekaza butasasula kale nno tuli beetegefu okuwa ssente zonna z'oyagala era omugagga y'oyo atuwadde ekisinga okuba nga kimala ebizibu byaffe okyali oletuleetera engoye okanika emmotoka zaffe otulimira emmere wamu otayirira abaana baffe kabazi kati lwaki olagajjalira obulamu ofe bonna afaanyage no tukolera emirimu egyo ffe tukuwa katono okusinziira ku ekyo ky'otuwa naye nga twebale nnyo mwebale nnyo bannattu buli omu gy'osinzidde okubanga olina omulimu ogw'enjawulo gw'okola sijja kumenya nti abazimbi n'ate abakimi b'amazzi bannabyabufuzi bannamagye abasawo abawereza b'oku rediyo ab'oku tivi ate tambula bali mu transporti buli omu gy'oli ng'olina
3: olina choteeka mu nkola ne kitugondeza obulamu omanyi okukola kitegeeza okubaako kyokola nga kigondeza abalala balamu oba olya ne bakusiimayo n'akatono tetusobola kuwa muwendo gwa ssente gw'oyagala wabula akatono kano ke tugenda tukuwako ku buli omu ssekinnoomu ojja kkakuŋŋaanya okyuse obulamu bwo mu nteekateeka eno twagalira ddala naawe ali eyo ng'onoonya ekyokkola era ng'oli eyo gamba twagala ti kiki enjagala okkola nze ng'omu ebigambo manyo bisengeka nti ye wano jangobere munnamawulire addako jangobere munnamawulire addako ne Pearl of Africa Radio kuba twagamba wano mu Uganda sikwewaana sikwewaana sikwesoma bwe kijja ku mawulire amasengeke obulungi amasunsule obulungi okwetoola ensi yonna wano mu Uganda mu East Africa no

0: mwera wishi bonerezo. Bwayingi na muharamu abera mirembe. Esola zoka, esola ya uji osari dem munda muhududu lharamu. Emituwaru kumi. Esola eji. Yenka nakana emituwaru kumi. Musola zo sari dee wa antwa wala. Chovula bahaja abamu wali bize vave maka. Ba umula mwe mezi ngei vili ngatachia asari. Ani wala ituwa asari maka wano. Kampumulemu. Na umula mwe mezi jengechi. Ngalia buliki kuna mwa ya sente. Haji tushara vika kwa wala ituwa asari dee maka kwe. Eswati. Na vala vala mwa una kwa mga jeni nako kumina tano zina mara yo. Uli unakulimwe sora tano. Sora tano imirundi. Kumi. Kati kwe kamadi. Unu nsangawa. Ngayara wangi ya chikutude. Mutoi na jogenda kusanga. Esola newewa ya sunna. Ekubisi wambu eti. Newewa jisaidi wali wabweru. Kastobi lango chani muhududu. Munsalo salo za haram. Esola yonna mituwaro kumi. Ulijo sali demu. Echogenda chijawa. Tuwali chifuchilala wona. Ugenda kufuna esola nga yenka nankana. Esola mtu jia sali de maka. E ogore kero. Baba asira mbogo na monsiyo na. Nga woli. Basira monsiyo na. Bole kerao. Allah ya tulagira. Aina matuwalu. Athamma. Athamma. Wajih Allah. Kali nara takalluba wajihika. Fisama. Falanu waliyannaka. Kibaratan. Tarubaha. Nabi ya wankira wankira ngokore kirao. Allah na mga tukuraba. Utunulanyi wa guru. Ama kuru ngolinga saba Allah nchusa. Kwa nabi ya baso kabayuri kiranga shani. Nyinga nabi ya saba nyo ya gara nyo Allah. Ngabukasa ya tunula wa guru. Allah na mga tuja kore keza nyo ya gara. Allah na chusu kufuro. Obwore kiro. Buli haji wa atuka wa yalibade. Yastashiru hadhi ni'ma. Ngechengere cha chuhuli la muli. Kubanti wendi orwale ero. We wali obore kero. Obaba antwa bali monsiyo na. Bali wano. We bore kera. Ibrahimu we yali. Ismailu we yali. Nabi sallallahu alayhi wa sallam we yali. Basahaba we ba wanga alida. Buli muntu yali wase wase. Ukulaba nga anonya akasente. Na atukako. Mchibugecho. Makka. Oroburu njo obuchirimu. Ruempera. Ziri mkusari dao. Chovora neshi intuchia echironde dua. Muhara mto chituara. Uronde si mto tuara. Uronde akasa oto tuara. Echironde dua muhara mto tuara. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yajiga. Yukat. Uba luktatu lharam. Ebironde dua. Ebisuri dua. Muhara mto tuara giri wako bituara. Bituari ila jihati masuula. Iri ofise zibuzi wako hivyo. Ibintu vyo maka vyo wa shibaga ndadaro bituwala. Kubanga abantu bako mauburi mwaka. Bako maumu umura. Uriyaso ulo kuma wane waite miyake itano. Najara abuze chintu chini vachimu. Chidaba. Ira abantu. Abama njikanganti bagenda muhijja. Na abatemu. Iba abatega anga. Nensoro. Baba anga batambuze nsozi bajana zu muhijja. Nga bazira amba. Nga bazira amba ezigenda mikolo ja hijja abantu bali mbatu sako buzibu kubanga abo bagenyi ba Allah subhanahu wa ta'ala bagenyi ba Allah tabaraka wa ta'ala nulecho mulimu omukuru mulimu ekikolebwa ogwokubiri mu mwezi guno oba munaku zinesoka kukola hijja eriyo Allah gwa basubusiza ati baganda baffe abaganda baffe abagagga baina kusente tubakubiriza okuyambako baganda bamwe mu famili zammwe Baganda ba mwa basilamu. Ukubela nti. Si chirunji na ukula hijja satu nya tano. Nyinga mufamile yo. Manyaba nti mwebali. Agamune maka tevi kako. Ha maka telekeka. Ha maka telekeka. Nyinga mufamile mulimu mtu wa sura mzigo. Wallahi ukula hijja yoku vine yoku sata. Nga mufamile yo mulimu abantu abavu. Ukubaga gawaza chirunji usingu ukula hijja yoku vine. Wallahi ukusimbillah. Echo mbala ila Allah. Okuzimbira muganda wali muzigo ennyumba bukadabiri no muzimbira ennyumba muganda wo batata wo bamwanyoko oba no muzimbira ennyumba muganda wo kyekirungi okusinga kukola hijja eyokubiri. Namwandu mwana wa muganda wo, abaana ba muganda wo tebasoma, wata n'okusasula amasanyalaze g'omuzikiti, n'okusasula amazzi g'omuzikiti n'ogangenda gasasula emyaka munaana temuddeyo kusaba ssente, ekyo kirungi okusinga okukola hijja. Kati bahaji banawulira ebyo era nga bayomu, kale oyo omusajja muwulire kubira kikopo seviri tukwalesinza petuzimuwe mu myaka munaana osasula amasanyalaze, osasula muki ekyo? Masanyalaze gangeri kyaka. Niyo kusasula amazzi g'omuzikiti abantu ne batakaaba, ne batakaaba ssente omwaka gumu ebiri esatu emyaka munaana, n'osasula amasanyalaze emyaka munaana, ekyo kirungi okusinga hijja eyokubiri oba eyokusatu. Kirungi okusinga hijja eyokubiri oba eyokusatu, kubanga hijja eyetteeka egi ate nga bamanyi bagamba ekiri sunna okugiddamu wamala kuyita myaka etaano, ekiri sunna kisinga obulungi waligizeemu nga wayise etaano. Kati ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna twalamu abalala oba famire yo, mulimu oli nga tasuubira obulamu bwe bwonna talisuubiraku tyaligendako e Makka, naye wallahi n'okera ku makya n'omuleetera akasawo nga byonna biwedde, tikiti mweri, passport mweri, nga n'ekisaawo omubuulira bubuulizi ekiri ebyonga byonna ojja mutwala nga nekkubirigenda kutai kalirowooza nga nakuba nga baliyita batya baliriddawa n'omutwala n'omutuusa ku yapoosi nga lwaki abamanyi bagamba ebyo bisinga. Bagamba olw'okubanga empeera z'ebyo ebintu bye njogeddeko, lianna thawaaba hadhihi al-a'maal al-madhkurata anifa tata'adda ila ghayrihi minan nas, empeera eziva mu ebyo abantu bangi abaganyirwamu. Wamma ajru al-hajj athani aw athalith munhasiru anka faqat, ate empeera za hijja eyokusatu oba eyokuna zikoma kuggwe wekka. Kati
1: abaana n'abazzukulu mwenna, Pearl FM
2: in an age of advanced technology,
3: kumusa mukatonyeze mwenda
4: ekkula ly'omuntu wa bulijjo
5: bwetuwe bate simba wakati tujja kutandikira awo
6: program Mimbali Special.
5: Yungi lukutigiri diniyo ukujiki nenya wamu lukujiki nkuka ngatuli wamo niwa masheka wenja uro buriru wa mkaga ukuwa kusawi mwezo kumaja paka kusawa satu program Mimbali Special nge kulete dua
7: Aljanna Toraya kulaga na nabo okusome sobu silamu kumitendele jenja ulo mu Uganda ni waweru wayo okuko zese mikroja hijane umura mubutufu wajo okuba lida zaka nukujitu usa kubetavu kusano kutabaganya wafunyo butaka ku nsonga ez'enjawulo. Aljanna Toraya basangibwa wabba kuli ku bitaala, bakubireko ku 0 7 0 9 7 7 2 9 oba ku 0 7 0 4 5 7 7 6 oba ku 0 7 0 3 8 6 16. Aljanna Toraya. Obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo ku Manda Mobile ne data okumala ennaku ssatu, nyiga *149#. Ojafuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda Mobile, koleza MTN, eluŋŋamizi bwa Uganda Communications Commission.
8: Umchakala. I drink a rock of boom, I dance, dance, dance.
9: Nenywele silver baka, I win double double.
8: Boom chiki.

0: ni mazimanze anarabuka anze mulezi wa Allah kuita fakhla'na alaika jamwinga tozo fa innaka kurokubanga kwe bilwadi almuqaddasi tuwa ulimuru senyi urutukufu wanuwetuli uwaitibwa tuwa. Allah subhanahu wa ta'ala amutege zanti ekifo choli muchi tukufu ngechife chitukufu cheta gobele ngo jamwinga tozo nga kabole rakara ganti no owadde ekifo ekitiibwa yensonga lwaki naffe abasiraamu bwe tuba twolekedde muzikiti tuwa ekifo ekitukufu ekyo ekyomuzikiti ekitiibwa ne tusobola okubeera nga tujjamu engatto zaffe. Wa ana akhtartuka nze nkulonze okubeera nti ŋŋenda okukubinika eddimu eddene njagala owulirize lima yuha ebyo ebigenda.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتولي زابا رونجا تنزيب الله جل وعلا ناما تندى مجفو يتلم بكين دي فبنا توم سبا أسوك ساسري بينغلان ميرين بي كويشتيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبي بتيب ومنا ببزا وكبير عند مويكم كمكتو وغوين سونغا بارو بافريكا ريديو اكولاليو منتواب لجو الحمد لله رب العالمين چمكولا chatendo chabei era echo chetulwani dide banga lyonna okulabika ntutambulira wamu ifedam mwe ngati wali ale semunne radio no pal fm kulalyo muntu wabulijjo aboluganda mukirize mmanyi nti radio ya mwe kwa mwino kwe yagalira kwa mwino kolera emirimo ja mwene ibada tiza mwezo na tukolereko ibada ku radio no eberenga tutu ukiriza echo chenyini bakama baffe echaji batesao bate kauri dieno nga koli lako mirimo jia Allah kukoli lako mirimo jia Allah nga tituchu si zamu na hebo vila nga wewa deyo na alieyo okubira nchi otu ukiriza falillahi alhamdulillahi taufiq mweba linyo kubira nchi mutambula na fe amanya ni dubuzi nga buli jonze Sheikh Kaketo Abubakar Khamis Chitata nga ndi mutabani wa Haji Hamisi Bali Kaviga Chitata, ndi muzukulu wa Hassan Chitata, ndi muzukulu wa Nyindo Chezira, aka mwateka asama. Orwali nze ntuseni programu ya Mwenganzi, Mukasera Kano, nga tuliku nkome kerezo oboli yao, ezo kuzimbe nyumba ya Allah, ehe chanja, Masjid Jamba. Erawe ntu ukide, nga nzize, orwali lo kakasa, nuba kakasa, ntimuiza oboli yao, obuta dayo kumpulida mu program ifana kongeno nga yalo nakuluno nga temba jukiza kusonda sente za kuzimba Masjid Jamba norecho gwe na uliriza radio eno HTbwa mkujukiza nga kukakasa nti omulimo guno tugukole nga twega tidde wamu tuberenga tugugusa insha Allahu tabaraka wa taala njagala kujukiza nga kutegeza nti gwe na kusimu yobu otunulako, nga kuliko omutwaro, kuliko ebiri, kuliko tano, kuliko akanana, kuliko esatu, kuliko akakadobobu, kadobobu, bilobobu tano. Tukolo omulimo, omulimo gunanga batuchimanyi, nti Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tugamba, nti mulimo guna, gubalibwa okusingira ddala ku nkomerero yagwo, gutunulirwa, enkomerero yagwo gukomekerezeddwa gutya. We nkugambira gwe wenna nga mpuliriza, nti nkwega iride ngabwe tuli nti olunaku lwaleero olw'omukaaga ekiseera kino wenjogerera bino tuli ku nkomekerezo z'okusonda sente za Masjid Jamba okujjako eryoyo alibanga ayiseeyo kinoomu naye nga tezikyayita ku radio kuno lolwekyo olunaku nolwayoyo bakama baffe baaluwaddeyo mbajjukize omulimu ogw'omunene ogw'ekitiibwa ogw'ebbeeyi tubeere nga tugukola. Gwewe na ayiwadeo kubira ngo tuwege tako, tubire nga tufundikira omulimo gwe twatandika, njagala kukubiriza nga nkwega ili ante namba ze simu zino zikwate nyo, obire ngo teka kwa sente. E namba ye simu esoka ye ya zero emisambu esatu. Zero emisambu esatu, kumi nemu, nsambu mumuenda, abiri musatu. Enambe ejikwate bulungi nnyo kuba tuliko nkomekkerezo. Enambe eri zero emisambu esatu, kumi nemu, nsambu mumuenda, abiri musatu. Ereta manyaga sozi Muhammad Harun. Baganda bange buli mulimu. Buli mulimu tugumanye nti gubali wa bihawatimiha ku nkomerero yagwo kwe kuli ekigambo ekinene ekitunuulirwa ennyo eky'omuwendo ekyebbeeyi. Jukira watandika n'enniya ng'enniya y'ennungi nnyo ng'oyagala Allah akusiime. Totuuka mu makkati ng'omulimu tigunnaggwa ate enniya yo gyonoone. Tereze niya yo kumulimo wenyini gwe tuliko gwe chitibo gwe bey ogwo kuberanga gututusa ili Allah subhanahu wa ta'ala. Redi yenu mbagami ntiba kama bafe bali bajitandika bajiteka wo kulwaba duba Allah basobola kutukiriza ibadati zaabwe. Wayo bin niya til khalisa niya jirongo se bulungi nyo jitebe nkeze bulungi nyo osabireko ne duwango wayo oba obomaze okuwayo waliwo abadduba mungu abalongofu abalungi abagonvu nga yakimanyi nti bwamala okuwa Allah asala era akabiri nawanike emikono naga nti rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Ai Allah nkusaba okkiriza omulimu gwe nkoze kubanga gwe owulira ate era gwe mumanyi oli owulira ate oli mumanyi. Nolwekyo beera mu badduba Allah abakola omulimu binniya ngeniya yonongofu ogena gusanga Allah akwanjuliriza nga da wakuwadde ekikusanyusa kubanga watekayo nga toka kiddwa. Tuli ku nkomekkerezo tukomekkereza omulimu gwe twatandika ate nga bwe mbagambye nti gubalibwa ku nkomerero. Gwe wenna atambulira ku Airtel nyiga 0704 74 nkaga nsanvu teka kwa sente ejja kuletera manya ga Pearl of Africa Radio. Songa ate ene ndala ya MTN amanyi jakuletera gasozi Muhammad Haruna eri 0 emisanvu esatu. Kuminemu nsanvu mumwenda oyongereka abiri musatu amanyi jakuletera gasozi Muhammad Harun. Abange tuwe yagale nijana nga ijana Allah subhanahu wa ta'ala abuza ntibani abajagala njibawe bani abagali jene ya Allah Allah abiringa ajibawa nkakasa bulungi nnyo nti mwezi gwa dhulhajj gulo gwe tulimu enako olwaleero tulimu naku munana. Allahu akbar dhulhajj naku munana nga Allah ziwadde gwa ziwadde nze oberengo zisiba nga Allah akakasiza n'agamba nti tewaliyo ebbanga lyonna mu nsi yonna mu myezi gyonna ennaku ezisingamu empeera ezisingamu emigaso ezisingamu baraka ezisinga obulungi zennaku ekkumi eziri mu mwezi gwa Dhulhajji. Kakati Allah azikutuusizaamu Allah akuyambye osiibye waliwo abatasobodde kusiiba naye nga bo bajja kusiiba olunaku lwa Arafa. Olunaku lwa Arafa lukulu nnyo naye tuli ku nkomekkereza ab'ebitiibwa abooluganda ab'emikwano mikwano gyange. Twegattire wamu tubeere mu baddu abakola nga baagala tukole nga twagala. Abanga omanyi otya oba Allah alikusinkanyawo ennaku ekkumi endala eza Dhulhajji wa 1248 nanga ayogera sikikakasa sikimanyi. Kakati woosangiriddwawo nga waliwo foroswa nga waliwo foroswa gikozese. Kozesa forusu ene ili wonti Allah chakuwade yo akaganya kubulamu oberengo chaso bulo koli la mumu ni mumu ronji. Nole chwechiti wa gwe gwewe nampulidi za tata mama mwanyi na zoru gando omukwano atasobodde gena makakola hija luachi tokola mulimu guno netuzimbe nyumba ya Allah masjidi jamba elimu chanja wanumunakawa divisioni wanumukampala districti nga masjidi nsitu fubulunji era ngabana ada mbagenda jisali eri kukubo eri walunji weri wasikiriza nolwe kya bantu bagenda kusalirawo eswala ya Eid eramba ko wola sinzira ku mukutu guno ngamba gamba nti mwenna ababadde bo wayo sente za mwe namwe abachazi wayo mbako wola ngamba gamba nti tugenda kusalira eswala ya Eid ku masjid jamba echanja.
2: kanso kemba kule location mulabe bove Kampala eno notambula bulungi nnyo nogenda noyita olaba we bayita ku mbuzi au basawe bochele mbuzi kugayaza road kwate kube ryo ku mbuzi oyambuke botuka waggulu waliwo ka trading center waliwo makubaga ukana ata ugudde ku mkono gogwa kono omukono ogutalya mmere goddako ojagenda ko masao ojakulanga masjid eri kukubo dala kukola insha Allah tabaraka wa taala mujisalife naidi tugenda kusalira pale FM genda kusalira radio yo negenda kusituka insha Allah edagaba silamu mulimo gwe bakoze ebalago mulimo gwe mukoze egenda balaga abantu byonnabye mubadde muwayo bil maktub kamba bulire sente za mwe buli abadde wa sente elinya litegerekeddwa namba za simu ze muweredeko buli kimu na yefe jetunonya mu kiri kimu Allah subhanahu wa ta'ala olabu yali agamba nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam nga mujukiza tukirize echo cheyama Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti ya Ibrahim nga nabi Ibrahim amazo kutukiriza yamugamba nti ya Ibrahim owange gwe Ibrahim kadi saddaqta ru'ya omazokutukiriza okutukiriza nga Allah asimye kubanga nabi Ibrahim yakola omukologo nga ayagala olwokuba kiri kyali kyakuwaayo mwana naye olwokuba nti mukama we Allah yamulagidde yakikozesa okwagala kati Allah nalaba nti ono alagibwa nti takakiddwa nola bo mwana ngade yewayo ngagamba tata nti ya abati if almatmar ai tata college kulagidwa ngade yimu sanyufu Allah daba tunulira na tunulira nabi Ibrahim na tunulira mchala Hajara na tunulira mwana Ismail ngabo naba ko lomulimonga basanyufu we wao gwali munyinyike eyo kubanti obwana agenda kulekawo bakaddebe na bakaddeba genda kuwayo mwana awo bamusale kati nawe we kugambira ya jamaati alkhair bobera ngo okola omulimu guno gwe twatandika kiriza bobawe gutandika na fe wallahi kiriza nkwegayiridde muganda wange olunaku luno olwaleo tukomekereza tuli ku nkomekerezo nze togenda kuddayo kuwulira ku lunaku lwa mukaaga essaawa munaana mpaka mwenda nga nkyakukoola lyowaye tulete sente za masjidi jamba olwaleero lwe lusembyeyo naye nkusaba olunaku lwe tukomekereza nalwo at least tusondeyo obukadde ne bwe bunaaba 20 tujja kuba tukoze omulimu munene kubanga obukadde 20 busobola okugulwa amadirisa nga 2 amadirisa nga 2 oba 3 oba 4 tusobola okugula loole z'omusenyu n'aka n'okuba plasta n'oku ne rangi byonna tusobola okubikola bannanga bibitiibwa mbasaba omuzikiti guliko amadirisa nga 20 kyembagamba nga 20 oba 30 naye tusobola okukwata sendo olwali nimugamba nti aa amadirisa 20 tugaguze buli dirisa lyakakadde kakadde masha Allah musobola okugamba nga byonna nga bwe biri naye wakyaliwo obeta ne bosanga nga bagiggadde masjidi ekyali n'ebyetaago kubanga mpya mwe mugizimbye n'olwekyo yita ku 0706 oteekeko sente 0706 74 6 7 amanyi litaga Pearl of Africa Radio ate wa MTN eri 0 73 10 79 oisembye ya 23 amanyi jakuletera gasozi Muhammad Harun njala kwebaza bananga abalungi abe wadiyo ni baga nti bwe tuba tuli ku nkomerero al khawatimul amal tuli ku nkomerero ya mulimu feka tuweyo ntandise ni muganda wa fono aise ku Airtel kwebaziza nyo mukwano webale nyo webalire ddala Suleiman barakallahu fik wa jazakallahu khair era mungeri yemu muzikirize nebaze muganda wa fomulunji akoze omulimu omulunji Hafsa mwenyinafe Hafsa barakallahu fik wa jazakallahu khair wa jazakallahu khaira fi dunya wal akhira muzikirize nebaze omulunji akoze omulimu omulunji ngande ya agukolira ddala nga ali kunkomekerezo za mulimu tuli ku khawatimul amal kunkomerero ya mulimu tuzimba masjidi jamba tukomekereza tumaliriza olwaleero mbagamba nti njagala obukadde 20 insha Allah ate mujja bumpa biizinillah nabali ebweru nkimanyi tuli kunkomekerezo insha Allah ate n'olunaku lwaidi tugenda kusala ffenna ku masjidi eyi nyini gye tuzimba mujje tubeere ffenna insha Allah radio yonna egenda kusituka ebeeraawo Aisha Aisha webali nnyo webalire ddala omulimu gw'okoze oguli ku nkomekerezo z'omulimu Barakallahu fikum atina mkwano gwaffe Abdullah Abdu webali nyo webalire ddala saba Allah akujaza khair webalire ddala mkwano gwaffe omulungi alhamdulillah Fatima Sanyu webali nyo webalire ddala saba Allah akujaza khair webalire ddala mkwano Allah akugabirira akugazirize Safina barakallahu fika wa jazakallahu khair Safina webali nyo webalire dala tina mkwano gwa fomulunji aniono Madina webali nyo webalire dala saba Allah akujaza khair era omulimu mugukoze okubali twatandika tusaba Allah abasime Allah fenat sime namu abasime muganda fi Imran webali nyo barakallahu fikum wa jazakumullahu khair webali nyo webali ddala okubera nti we waddeyo tuna muganda fi Muhammad barakallahu fik ma ogane nti gwe Muhammad nainga alhamdulillah jazakallahu khair fi dunya wal akhirah saba Allah kujaza khair umulimu gwokoze alhamdulillah Fatuma amanya erinya oyongedde yesente atende zisinga kuzilize wasoso kuwa Fatima barakallahu fikum abantu kati nno bali ko aya ya Mungu bali ko aya bagamba kisera kituse tuli ku nkomekerezo fali yatanafasul mutanafisun bali mu kuvuganya abavuganya bagamba temunde kati muzigalira bweru banaye tuli mukumaliriza okuzimba masjidi jama nga tuisa kumpe uza palo wa Africa Radio insha Allah benu muli damu okutuulira muli tuulira nga ate tukola mulimu mulala insha Allah tabaraka wa taala gwena yakajja sente ziteke ku 07 06 07 04 07 06 07 04 07 ereta amenya palo of Africa ate gomula lo sobolo ko same chain ita ku 0 emisambo esatu 10 nemu nsambo mwenda osembe ya 23 ereta gasozi Muhammad Haruna bo galaba teka ko test to chateweka nga oja kuba tadde watufu insha Allah tabaraka wa taala wastiba Allah wastiba Allah tutera we milimu nagama ntikali mbateredewo mukole Allah agenda kutunula milimu jamwe fasayarallahu amalakum Allah agenda kutunula milimu jamwe wa rasulihi nombaka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina bakiriza badnangi mukole Allah yagenda okulamula Allah yagenda okugaba Allah yagenda okuwempe empera okiraba wallahi olunaku lwetugenda okuddeere Allah buli muntu nga kankana buli muntu nga atya ne Allah olunaku olwalwogerako nga agamba atya nti yauman mukyenya olunaku atenga lujja yauman mukyenya olunaku la yanfa'u malun wala banun mukyenya olunaku emali yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bikalbin salim mukyenya olunaku esente nozigenda okusigala ebweru sente nga tezikyakugasa wala banuna yadda abaana nga tibalina mugaso gyoli illa man ata Allah bikalbin salim okujjako agenda okuddeere Allah n'omutima omulamu omutima omulamu Allah gwatunuulidde omutima omulamu bw'obadde owaayo oweredde mutima ki lwakuba paale eyogera nnyo oba lwakuba Allah yalagidde lwakuba abantu bakulaba oba lwakuba oyagala erinnya lyo balisomeka okupaalo lwakuba oyagala Allah akusiima akuwejjana oba lwakuba oyagala abantu bakusiime kale olunaku olusemberayo ddala Allah subhanahu wataala kiriza nti yagenda okusiima abeere ngaakugabirira nolwekyo muganda wange mwannyinazomulungi ampuliriza naawe andaba kiriza tukole omulimu guno nga tukukozesa okwagala naye nga tuli ku nkomekerezo za mulimu tugamba okuva lwe twatandika mu Ramadan nga tutandika omulimu gw'okusonda ssente nga tuzimba masjidi jamba n'okutuusa olwaleero tuli mu nnaku zizino musanvu mu mwezi gwa Dhulhajji kitegeeza nti emyezi giyiseewo ng'esatu mirambirira nga tuli ku mulimu guno olwaleero tugukomekkereza insha allahu tabaraka wa ta'ala ate munkomekkerezo mbakowoola mwenna buli awaddeyo ssente ye abawaddeyo n'abatawaddeeyo mwenna abaagala okulaba omulimu gwe tukoze mujje tusaale ffenna olunaku lwa idi ku lwokusatu insha allah allah bw'anaatuwadde obulamu mujje tusaale ffenna idi ku masijidi jamba yennyini eno gye tusondedde ssente mujjewe tugenda okusaalira eswala ya idi era mufube okulaba ng'essaawa zigenda okuwera saawa bbiri nga mutuuse mu kifo wetugenda okusaalira kubanga abantu bajja kuba bangi ate tubagamba nti mujje n'emisaala tetujja kubaako na misaala gye tubagamba nti mujje n'emisaala insha allah mujje n'emisaala naye mujje tujja kutala masjid jamba nzira mubalagirira nti erikyanja wali mu Nakawa division mu Kampala district okyamira ku mbuzi n'oyambuka bw'otuuka wali wakati mu junction yaawo katikwata ku mukono gwo ogwa kkono ogutalya mmere bw'onaatuukako mu maaso kaawo masijidi ogenda giraba eri ku kkubo kwennyini insha allahu tabaraka wa ta'ala n'olwekyo nziramu okubajjukiza nti mwenna abaagala okukola omulimu nga mugukomekkereza nemugukomekkereza bulungi mubeere nga muteeka ssente ku nnamba z'essimu essimu esooka eri 070 6 74 6 070 6 74 7 teekako ssente insha allah ate essimu eyokubiri eri 07 7 7 3 eyMTN emisanvu giri esatu 11 79 osembiyo 23 biidhini rrahman n'olwekyo akaseera kagenda okutuuka insha allahu taala mbeere nga nkukakasa ekisiigako obulungi nti mbeere nga nkukakasa nti esswala ya idi leero nibwewandibadde ogenda gisaalira wa weweeyo werekereze ogambe nti abasajja bano emyezi gye bamaze esatu miramba n'okusoba nga basonda ssente za masijidi jamba lwaki sisaalirawo eswala ya idi mujje tusaalire ffenna radio pale genda kusituka era abantu baffe mwenna mwenna abakulu ebikonge mu ggwanga bigenda kubeerawo insha allahu taala mujje tusaale ffenna essaawa bbiri mubeere nga mumaze okutuuka insha allah kubanga eno idi siteriiko kugamba nti ate kyate ki insha allah tubeere nga tukola omulimu guno tugulabe gwe tukoledde ebbanga gwe mukoledde ebbanga tugenda kubeera nga tugubalaga insha allahu tabaraka wa taala munzikirize ate mmale okukolako bwe nti insha allah nkomewo
3: wakati nga radio yeŋŋanze 17 akatonyezemwenda pal of africa radio tuweza emyaka 15 bweddu tukutegekedde empaka ez'okuvuganya mu kuvuganya okutuumiddwa pal fm schools crani competition era amasomero mangi gamaze okwewandiisa
4: nga yeffe aba alhuda wattuka nga tugenda kwama abagenda okwetaba mpaka za quran era nga tusuubira buwanguzi bwokka abazadde baffe kubeeramu ku abo abanaatuwagira
3: pal fm schools crani competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'emisana monday to friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagira essomero lyo ate nga bw'owulira ku maloboozi amasenekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa firdaus hijja and umra services limited
5: mukyala
6: wanzi mwami
5: nafunyeemu ekirowoozo oba ettaka lino tulitunde nnyongerezeeko ssente nkusindika osobole japan kuba ndagenza okitunuuliramu ng'ettaka lino litutunuulidde naffe tulitunuulidde terikyalina valu yamanyi eritugattako
6: mwami bizinesi ennaku zino si nnyangu
5: ate ziti
6: olabye otya bw'okwata ssente ezo n'ettaka lyaffe riri ne tulikwasa abajoyita coffee works limited ne batulimira emwanyi
5: nezikola ki
6: olaba emwanyi za daddy mukyalo abajoyita coffee works limited be bazimulimira
5: vaawo
6: zeezo emwanyi zaabwe eziri ku mutindo ogwa waggulu ddala ate nno mwami olaba mu myaka ebiri tuba mu magoba ate nga tetwesitulesinze
5: vaawo ogambye kozi babayita baani
6: joyita coffee works limited
5: mind njitegedde lwa lero
6: nti
5: behind every successful man there is a woman behind
3: basange wakiso ku Hoima Road ku kizimbo kuri Sentinel Bank esimu 0787 9 7 9 7 note musanvu uba office line 0200 9 12 9 9 nitaka likwasa ba Julita Coffee Works Limited otegekerebi CW emi umaso
7: wakatinga radio yenganze 10 7 katonyeze mwenda Pearl of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu tukutegeke dempaka ezo kuvuganya mukuvuganya okutumidwa Pale FM Schools Crane Competition ilama subiru manji gama zo kwewandisa
8: almanya nedobo zirubara hamadi editia chisasi muzimu secondary school chisasi na yeye tabimu mpakaza Quran ezo mulundi guno ila tusubira ntujazi wangula insha Allah
7: Pale FM Schools Crane Competition okuva kusawa munana paka sawa mwenda eze misana Monday to Friday okutani kangina kuzo mwezi munana omwezi ogwo mukaga biri abiri mu mukaga tuninga owagire somero lyo atenga wulia kumaloboza amasenekerevu agaba izi yonanga biwagitwa Firdaus Hijja and Umra Services Limited
3: program full time sports
9: Ezimwe chikuru ekirimu bana Uganda bali abagoberera nkusinza ku format wetu samba teams ne satu zivuganya that is state council vira ne kitara anya agenda okuchika mu confederation cup I think that is the main point abavuganya kuchika
3: ibyo misenye bimana yo
9: vira bali na kwesi babiri omanyi awe mpitawo kadero abantu abagizi ba vira bagati vira iyo iyo bagati kale katujirabe
10: we goro tubaleke
9: eh
3: ngikutubwo munabo kuko mukutumulira wono kwakininye bya misenyo
9: abana batende sabato baine byo kukakasa binji nyo ndoza injalo wakatwa mikira teta ne company nti ebyo kukakasa nyo kupuruvye yesi nti batende sibalunji
10: na yo feeling nti mugenda tuka mu babadi baganti company akoma mutuke mugambe oti ubasinga ta komiyo daga timu sababu runji ngataliwo
9: so zada nti byo yesi gi
3: program full time sports Full time sports tujisubwa buri bo Sunday okuva kusawa mukaga paka kusawa manana eze misana
11: uyagala okuchusa olunaku lwa bulijjo olukulu olukulu fumba amazzi usemu 14 tambi spaghetti ebisigadde byekole byokka sanyu lyokka limubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akusa abaana basaba kubongeza abakulu babugaana sanyu 14 tambi spaghetti akolibwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira
2: Nyala kukulisaye mkwano mkumula mkoko Hivalinyo hivaliridela Njegala kwebaza Ukubira nti walonda yo radio Pale FM Ekula liyo mtu wavuli jochi kumusama Kutonyeze muenda Ukubira nti ya radio yo Era ngabala lavulimi babu kutulida dala Mwebale kutula kalimi Ngoka kutulida mchikumu musambo Kutonyeze muenda Pale of Africa Radio Ekula liyo mtu wavuli jochi Njala kwebaza Na ye akadenga wikatambula tambula Yala kujukiza Ntiwe chitiba Allah subhanahu wa ta'ala Mkorani mulimu ayati nyingi Ayati mkorani Nyingi ze chitiba Na yeku mulimu gunu Nga Emilimu minje jitulagirwa Okola Na ye Allah yalia tulagira kumulimu gu kuwayo Mkubira nga tukola ate emilimu Emilimu nga tuwaya ate tukole emilimu jia Allah Nga sende ze tuwayo Zikola emilimu jia Allah Ochidaba, sente zo wayo, ngate zikola, mirimu, jawachitiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati uruwa lero, Allah bu yalinga atulagira mkorani yichitiwa. Yatugamba, audhu billahi mina shaitana rajim. Wa anthiku, mubirenga mutola, birango utola, mima razakonakum min kabla ayyatia ahadakumul maut. Waanfiku mima razakonakum Mubirenga mutola Mwebi Allah biyaba gavidi Waanfiku mima razakonakum Min kabla ayyatia ahdakum almaut Waayungu utola mwebi Allah biyaku wadi Min kabla Urubirevirye Ayyatia ahdakum almaut Ngati munda bakutu isigwa kukufa kwa gamba tola nga toli indaba kutolele toli indaba na ndiwe vana mbuona malo kufabobe vana wayo kururuo baji ya kola viyabu jama baji ya kubada wama kola viyabu na hii katigwe weko lele ngochari mule mkubanga Allah wadegwe kubiona alekera abana bio binasigala wu na hii na hawe nga toli indaba kufabu soko tolemu Allah vya kuwade nga weko lilo mulimu niya yonge maliri dekuwa yokuruwa Allah bona marukuru mulimu ogwo Allah subhanahu wa ta'ala akasera kagenda kujja mumasao wao kagenda kujira kati ya gandi atia ahada kumul maut oluberebeli nga tondaba kufa kubanga bona maru kufa chechi naddako omwana adamu agenda kulajana nga amazo kutuuka eri Allah nga alaba byalabye agambe nti rabbi ayo mulezi wange okufa kunsemberedde laula akhartani singo nindi ikiriza kukatono ila ajali nkarib kuntuso zangezi nuzenda bezituse kubanda basigenda kudda yongenda kufa malaika Israel mulaba yuno asembe dewendi hey. Na ye singo nindi ikiriza mukatono nyo ila ajali nkarib kukuva kwange munsi kubanga andaba katingenda sichadda yo ochitegede fa asaddak mberenga mpayo kwebe biwangama ntu amfiku mweyo na ye nabiga yali didamu ne sibiteka konyo mulaka na ye kakati kenda yate izra ilwe nonye ngate bie mpayo mbirina na ye laula akhartani ila ajali mkarib nindi ikirizamu ayo Allah wangu umuliziwe bitonde vyo na kuntu sozi nozitu useze sawenu fa asaddak mberenga nkaka sechi wayo girantiwe na wayo ogenda kunda gabi mpadeyo fa asadda kampeyo wa akun mina salihin mbere mubaddu baba kozibe minime mirunji boya gala na yola ba Allah bwagendo gamba audhu billahi mina shaitani rajimi siza na butajireta shaitani tulabankanya ni tule meso kola Allah biatu gambi nga tulina a'udhu billahi mina shaitani rajimi leka njikoli mire Allah jikoli mira nkole isti'adha negairi Allah limekujitu tusako nga tuchari Allah shaitani lime tulabankanya tutore munga tuchari na amanyi tuchari balamu kubanga bwenabe langa Allah omazo gamba ntinindi kirizamu katono chechi gendo kudako Allah agenda kudda mwa kugambe nti munange nakuwa obudde bungi n'ebigambo bino biulya ne Qur'an ngojirina era n'ojisoma n'ojitegeera naye n'osulayigwa nagamba Allah agamba nti walayyo akhira Allah nafsa Allah tagenda kulindikiriza moyo gunna walayyo akhira Allah nafsa Allah tagenda kulindikiriza moyo gunna idha jaa ajaluha entuso bweziba zituse ogwakola ne guwayo tagenda kulindikiriza nogwajema tagenda kulindikiriza kuwayo kubera nga kulindikiriza entuso biziba zituse wala yu akhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha Allah babera nga entuso zo moyo kuzituse tagenda zilindikiriza agenda kola atya Allah subhanahu wa ta'ala wallahu khabirum bima ta'malun obugayavu bwa Allah yali abumanyi nokuganya nokunyoma nokugaya nokulaba nti bye bakugambye tibirimu wagayala kakati Allah tasobola kulindikiriza akutwala abango olwalero tuweyo nga tumaliriza Allahu akbar wallahi alhamd nze nange mbula edda chikaziringanga munana oba muenda sibule naye nkugamba nti wandibadde mulungi nobera mubaddu aba abakobekereza omulimu guno kubanga sigende tugenda kudda mugwogerera aa

0: Alright, yoli kuchikumi msamfa katunyizi mwenda pale FM yukula liyo mtu wavulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rakatu. Mwasi vyo mtia wa sewode wanja unatira. Mwepali nyo kutuliza kwetu uli gwenga tu Uganda. Mwepali nyo mwepali dedala. Tano zaka ita kusawa ekumi ne mweza kaungezi. Lunakulu wa mkage na kuzo mwezi zili abiri musatu. Mwezi ugwa kutanu mwaka kumi bili abiri mumukaga. Zeka jumu ya Laija Ahmed agusi ukubiranga ati mkutusa ko programu eno the Pearl Doctor unakuno olwale program ibira ya byaba bya bulamu mutukuletera nati abakugu abinjoguru ubiranga ati basunsule ensongeze okusa ku byobulamu bwa fwe obuwanga zibwo fwe bulina kubira butya ebyobulamu bidina kutambula bitya mugwanga ti Uganda nawo omuntu butiabo ino kubiranga ate uwe kumamu na dala singa obulwadde buba bukurumbi. Butiabo inzo kumanya ntu urumbi dwa ndwadde. Umanyi waluwe ndwadde zimunga zo zija na inga tomanyinga ori amazimagali nti obulwadde buso kutu ulamubili na inga tomanyinti ori mulwadde. Obulwadde buso kutu ulamubili. Ninga tochimanyinti oliche ori mulwadde. Kale yesonga lwachi programu eno yajja obuli yao ne tukona koko kubonero obumu nga bwinzo okubanga bwe obumu kubo bolina nga naye tochimanyiti dala oli mulwadde kati olunno nofuna ate ekubo eririna okutwala omusawo no neweke ninyizibwa omubiri gwo gwonna kye tuyita body shake up. Kale mtwala omukisa guno natira okubaniza mu programu eno ey'olunaku luno oluwali nubakulisaayo mu mirimu gyammwe egy'enjawulo abakakalubiza naddala olunaku luno oluwaliro abali mu mugandaalo mweno otubaagaliza akawungezi akalungi ate ne wikendi yonna nga nungi okutwaliza awamu naye era mtwala omukisa guno ogwe kubeera nga atisi gwe naddala gwe wa office waliyo waliyo obulwadde obugwa mu economics economics obulwadde nga bwo bwekusawo naddala ku gwe abatamanyi kusitula bino ebintu ebizitowa niyo kibanga si kintu ekizitowa naye nga style tulina style zetukozesa naddala mu kusitula ebintu byonna tufukamira tutya tukakana tutya kutaka okusitula ekintu kyonna ekizitowa singa wetanira okumanya style ezo oba singa gwe atazimanyi weyongera ogenda mu maaso nga ositula mu nsitula etali profession ofuna osofuna ebiwundu ku mubiri waliyo bannaffe abamu nga twetanira nnyo offices n'otuula mu office kwegamba 12 hour n'ogenda ku saawa emu okumakya oba saawa bbiri n'onyuka ku saawa nga 12 oba saawa emu yakawungeezi kati gwe bw'okikola bw'otyo frequently ogenda omaliza nga ofunye ebiwundu either ku mu kiwato oba ku mugongo oba ze tuyita buttocks kwegamba n'ofuna ebiwundu ku butuuliro kati gwe obudde bwe buti obwa weekendi bw'oba owereddwamu weekend nti kakati lino gandaalo muumuddemu naddala mu aba public services buno obudde buba bulungi nnyonyi ddala eri gwe okubeera ng'ate okola physical exercises whereby kino kyo kijja kubeera ng'ate kikuyamba bulungi nnyonyi ddala okumaintaininga omubiri gwo bulungi nnyonyi ddala ate era n'obeera ng'ate weegobako endwadde ezimu waliwo endwadde ezimu nga bw'okola physical exercise endwadde ezo kyangu nnyo okubeera ng'ate ozifulumya via fa mubiri doctor ajja kwongera okutunyonnyolako mu mbeera eyo nkakasa nti essaawa yonna agenda kubeera ng'ate aneeyungako mu ddakiika ntono nnyo nnyo nnyini ddala naye nga obulwadde obusinga bulijjo okoma okubeera ng'ate opulakitisinga ne bodeyo omubiri gusobola okubeera ng'ate guzimba kwegamba guzimba obaoliawo abasirikale ne balwanyisa ate obulwadde obumu obo mumbere kale ntwalo mukisaguno okubakulisayo abakoze olunakuluno olwaliro ateera nsaasirako mwena obuli awo abalina oba abali mukuyita naddala mu lunakuluno nga amazima gali nti olunako luzitoye joli luzitoye mu mikono gyo luzitoye mu byenfuna luzitoye mu mbeera ez'enjawulo tubasaasirako naye ate akensuso tusaasirako mmwe abafiiriddwa abaagalwa bammwe tubasaasirako nnyo nnyini ddala ennaku zino amazima gali nti abantu bali mu kufa ekyenkani ddawo on rapid movement kwegamba kino ate obaoliawo kitususseeko though Ebola cases yo ekyaliwo naye ate buno obulwadde naddala obuli mu kumenyaamenya nati abantu baffe ku speed yewunzikamu katonoga ogera owulira nti gundi yafudde ennaku zino munnaayo abatambuddeko oba mwe abatambulatambulako naddala mmwe abagenda obaoliawo okulambulako ku bazadde mu budde obwa wikendi ennaku ennaku z'oba tokoze bw'oba weegendereza ebitundu naddala mu byalo gye tugendako ogenda ogira bwoti nga banaiba obala ennyumba nga mukaaga ku kumi nga waliwo obaoliawo nyimbe abantu bali mu kufa tetumanyi lwaki kino kyo wekiri naye nja kubuuzaako ku dokita waliwo sizoni gye tutuukamu ng'abantu bafa bwe bati oba waliwo obaoliawo kye tulina okubeera ng'ate twetegereza mu buwangaazi bwaffe naye ng'amazima gali nti abantu bali mu kufa ekyenkaniddeawo kati nno ekyo kituyigiriza ki ekyo kyo kituyigiriza ki omanyi waliwo okutuuka mu kiseera nga n'abantu abali ng'ogyeko accident ne minor accident and normal accident ebyo byo biryoke naye weesanga nga omuntu alwaddemu katono nnyo ogenda ogira bwoti nti afudde ekyo nno obaoliawo kirina kwekiva obaoliawo omuntu abeeraawo nga obulwadde abulina naye mu butafaayo okugenda kwekebeza mu butafaayo kugenda kwekebeza ogenda ogira bwoti akalwadde ketuyinza okuyita maina ne kajja kakukwata mu saawa busaawa ne bakubika bw'oba weetegereza ndowooza kye tulina okugyamu ng'ekyokuyiga kwe kwetalira nnyo okola physical exercise obeera wejjanjaba mu ngeri eri indirect kati ate ne tubeerawo n'obujjanjabi nga tulina kugendanga kwekebeza ng'obudde bukyali n'ofunayo ku bbanga oba emyezi nga mukaaga emyezi esatu n'ogenda obaoliawo n'okolako ku body shake up waliyo bannaffe abalina abakozesebwa nga mwe mulinako ku insurance naye weesanga nga omuntu akozesezza omuntu aweereddwa kaadi naye n'amala over 1 year oba emyezi nga musanvu naye nga takozesezzaako ku kaadi ye eya insurance jjukira nti obeera osasuliddwa naye ndowooza obaoliawo gwe mukisa gwokka gw'oba olinawo okugenda gwe okolengayoko body check up at least buli luvannyuma lwa myezi nga esatu weekebeze omubiri gwo ddala guyimiridde gutya guyimiridde gutya kati ali bannaffe abatalina insurance yes osobola okubeera nga okola sente zo ofuna monthly salary nawe osobola okubeera nga ati okola shedu kwegamba weetaiminga nti obudde bwe buti at least obeere nga okolayoko ka clinical shake up mu magezi Obirenga artist wezula wali webi wadi ebimunga bya kwezula wezula nga kizibu nnyo kulaba kabonero kabi na inga obulwadde olwedde mwebuli mu mubiri kati omukisa ogwo tubirenga ate tugukozesanga bulungi nnyo ddala mu mbeera eyo njagala kubiranga ate nkomawo katono nnyo tubirenga ate obuli awo tubaako n'obubaka betufuna mpola mpola oliku chikumi mumusanvu akitunyizi mwenda pale FM mwekula liyo mtu wabuli jyo tewela bidanti oli mu program The Pearl Doctor mumbereye kale kansu kenko mewa
1: nga laka daily bando laka daily bando laka daily bando
2: yeah. Kalakata kalakata mikono ju free of fire free of fire free of fire omulilo nguulira muli mumutima gukankana like drums Nesumulula with his lighter, watch me set the fire. This feeling yongera, Shibuya can't stop the boo. Kalakata, kalakata, mikonoju. Free of fire, free of fire, free of fire.
3: Kuna mbereze singa, kumukutu wa gusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda, irunga mizibu
1: chito. Kulodinga laka daily bando, laka daily bando, laka daily bando.
2: Yeah. Kalakata, kalakata, mikono ju.
1: Free of fire, free of fire, free of fire. Omulilo nguulira muli mumutima gukankana like drums. Nesumulula with his lighter, watch me set the fire.
2: This feeling yongera, Shibuya can't stop the boo. Kalakata, kalakata, mikono ju.
1: Free of fire, free of fire, free of fire.
3: Kuna mbereze singa, kumukutu wa gusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda, irunga mizibu
1: chito. Kulodinga laka daily bando, laka daily bando, laka daily bando.
2: Yeah. Kalakata, kalakata, mikono ju.
1: Free of fire, free of fire, free of fire. Omulido.

0: stage ya kubiri oba ya kusatu. Ezo stages obobula kedda kikantono nnyo kutoka kuyachi kuyokuna je tutasobola kuberanga tukutuka handlinga.
1: Ndoza omulide doctor Saja mkugojo kale mudachi kazi nizimba yondo uza gagwea simu emu bili setu huli ya waluwa izo kuwanga na chibuzo tuleme kumule kama wega manyi tulina wazade wafibe tukume mubiare vyo
0: inga
1: ofachimu kuweleza sukari but tumanyi mukadde wakubira akasimu mtu wanuma chitegeza chikali wizo kubango olina ya issue wezito ugenda kuita kuzo msavu tano mwenda emo zero msavu mwenda zero zero whatsapp uja kuita ku zero msavu mnana bidi satu zero mkaga mkaga ne Dr. Lutakome. Hey, yes, hello.
2: Assalamu alaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Namaganda sala mchinawa.
1: Yenyako.
2: Dokita nina obutulututu kulubutu.
1: Obutulututu.
2: Zimba. Kale okuwa taboti kulubute. Ulira mangeri yevu zimba zimu. Ateke seye wali ye yaliko na yo.
1: Yenyako.
2: Bagendo muke veranga wa mgamba ina kansa. Atete tachasumula kuona. Ati nange ndawa zezimu evi ndiko. Ati hao simanyi shakura.
1: Okay. Oli kuchikumi mumu sanfa katunyizi mwenda pale FM. Kula liyo mtu wa wuli jo, doctor. Yes. Oyo mude mungu.
0: Mchala na maganda sabo kumutegeza nti obuzimba zimba butegeze bintu vingi. Wasobola kubera oje nito watis. Wasobola kubera o watis. Wetuita obusundo. Okubanga sibula byeko sisobola kugamba nti obo bufaanana kino obo bufaanana kiri naye kye tugambye nti kokola asobola okukwata olususu waliwo aleetebwa tissues ezo. So kyangu nnyo nti emitendera gye tuyitamu okudiagonizinga kokolo tukuba ebifaananyi olumu tukola x-rays tukola MRIs ebifaananyi ebyenjawulo ne tujjako na ekigambo ekyo kitera okusumbuwa nnyo abantu eky'okujjako akanyama naye bakiyita biopsy ne tulaba oba cells ezo oba obutulututu obwo tissue eyo oba eri cancerous oba teri cancerous. Waliwo ezitali cancerous nga just zili benign tumors naye nga zo mwezili naye nga si bwa kansa. Naye ne wabawo ezili cancerous nazo tuzimanyira kujja ku biopsy eyo abasajja ne bagitwala mu laboratory wano tukolera ku CPHL oba ne mulageina namulwalira agasinga aga health center falls.
1: Yes, kati doctor waliwo obutulututu nga bwo busobola okumerako nga wazalibwa nabwo. Kati ni wabira obu nwa hizo kupanga ya bufu na either miaka jino jinonga.
0: So kati ebintu ebisinga nga wetu gambio tunulira interview yacho. No gama na ye mbade njiita nsundo njijanja vye kote kwa lachi.
1: Teganyi.
0: Kati lwachi obulwadde businga obuntu buntu obulwadde bonanga tokuze nabo. Kasitomala tebusobola kumala kwa miezi. So kati obo ino kumanya nti banga lino nedino nedino jenzi janja videchi lwade gundi ne gundi ne chibera nga techikosa.
1: Yes sir. Alright, kankwe ono. Yes, hello.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mkade wange nze mulangira mutazindwa.
1: Ha. Mgana wange yongeza kukuduhuzi. Yes.
3: Nze mulangira mutazindwa.
1: Yes, sir. Mulangira mutazindwa.
3: Nze te wale msanje.
1: Yes, sir.
3: Wakati nze ninamu uzibu.
1: Yes, sir.
3: Nzi janemba nga nnumi zibwa mobili. Omobili kwenyini nga gunnumi. Nga nipulido obuntu obunuma aluma. Nga bulingo kufumita fumita nga obu yiso.
1: Uli de. Nga buku fumita fumita nga obu yiso mobili.
3: Singa amba ntu ya nye. Sebo.
1: Doktor.
0: Sebo.
3: Choku vili. Nsoboro kulia waluwe chisele chituka. Nemba nga njani mpulida nga omu nyumu. Ngate mutono nye baba sukari ya na chochi jawe kito ne sukari urusi naba ngambuja mungi atenga mutono.
0: Nzidira muko katono
3: wangu sera wichituka

no nga tuli ku nkomekerezo oba oli awo ez'okuzimba ennyumba ya Allah ey'ekyanja Masjid Jamba era we ntuukidde nga nzize olwaleero kukakasa n'obakakasa nti mwiza oba oli ataano kuliko akanana kuliko esatu kuliko akakadde oba obukadde obubiri oba obutaano tukole omulimu omulimu gwonna nga bwe tukimanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti buli mulimu gwonna gubalibwa okusingira ddala ku nkomerero yaagwo gutunuulirwa enkomerero yaagwo gukomekerezeddwa gutya we nkugambira ggwe wenna muganda nga mpuliriza nti nkwegayiridde nga bwe tuli nti olunaku lwaleero olw'omukaaga ekiseera kino wenjogerera bino tuli ku nkomekerezo z'okusonda sente z'amasigidi Jamba okujjako eri oyo alibanga ayiseeyo kinoomu naye nga tezikyayita ku rediyo kuno n'olwekyo olunaku nolwayoyo bakama baffe baaluwaddeyo mbajjukize omulimu ogw'omunene ogw'ekitiibwa ogw'ebbeeyi tubeere nga tugukola gwe wenna ayiwaddeyo okubeera nga otwegattako tubeere nga tufundikira omulimu gwe twatandika njagala kukubiriza nga nkwegayirira nti enamba z'essimu zino zikwate nnyo obeere nga oteekako sente enamba y'essimu esooka ye ya 0 73 10 9 7 23 enamba eyo gikwate bulungi nnyo kuba tuliko nkomekerezo enamba eri 0 73 10 9 7 23 ereeta amannya gasozi Muhammad Harun baganda bange buli mulimu tugumanye nti gubalibwa bikhawatimiha ku nkomerero yaagwo kwe kuli ekigambo ekinene ekitunuulirwa ennyo eky'omuwendo eky'ebbeeyi jukira watandika n'enniya ng'enniya y'ennungi nnyo ng'oyagala Allah akusiime totuuka mu makkati ng'omulimu tigunnaggwa ate enniya yo gyonoone tereza enniya yo ku mulimu gwennyini gwe tuliko ogw'ekitiibwa ogw'ebbeeyi ogw'okubeera nga gututuusa eri Allah subhanahu wataala rediyo eno mbagambye nti bakama baffe baali bagitandika baagiteekawo lwabaddu ba Allah basobole okutuukiriza ibadaati zaabwe waayo binniyati lkhalisa enniya girongoose bulungi nnyo gitebenkeze bulungi nnyo osabireko nedduwa ng'owaayo oba oba omaze okuwaayo waliwo abaddu ba mungu abalongoofu abalungi abagonvu nga ye akimanyi nti bw'amala okuwa Allah asaalayo era akabbiri n'awanika emikono n'agamba nti rabbana taqabbal minna innaka anta samiu lalim ayi Allah nkusaba okkiriza omulimu gwenkoze kubanga gwe owulira ate era gwe mumanyi oli owulira ate oli mumanyi n'olwekyo beera mu baddu ba Allah abakola omulimu binniya ng'enniya yo nnongoofu ogenda kugusanga Allah akwanjululiza nga nawe akuwadde ekikusanyusa kubanga wateekayo nga tokakiddwa tuli ku nkomekkerezo tukomekkereza omulimu gwe twatandika ate nga bwe mbagambye nti gubalibwa ku nkomerero gwe wenna atambulira ku Airtel nyiga 0 7 0 6 7 4 6 7 teekako sente ejja kuleetera amannya ga Pearl of Africa Radio so nga ate eno endala eya MTN amannya ejja kuleetera gasozi Muhammad Haruna eri 0 73 11 7 9 oyongereka 23 amannya ejja kuleeta gasozi Muhammad Harun abange tweyagale nejjana nga ejjana Allah subhanahu wataala abuuza nti baani abajagala njibawe baani abagala ejjana ya Allah Allah abeere nga agibawa nkakasa bulungi nnyo nti mwezi gwa dhulhajji guno gwe tulimu nga Allah akakasiza n'agamba nti tewaliyo ebbanga lyonna mu nsi yonna mu myezi gyonna ennaku ezisingamu empeera ezisingamu emigaso ezisingamu baraka ezisinga obulungi zennaku 10 eziri mu mwezi gwa dhulhajji kakati Allah zikutuusizaamu Allah akuyambye osiibye waliwo abatasobodde kusiiba naye nga bo bajja kusiiba olunaku lwa Arafa olunaku lwa Arafa lukulu nnyo naye tuli ku nkomekereza ab'ebitiibwa abooluganda ab'emikwano gyange twegattire wamu tubeere mu baddu abakola nga baagala tukole nga twagala abanga omanyi otya oba Allah alikusinga